0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da rana Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka muku tanadi za ku ji cewa a Najeriya al'umman jihar Katsina na muhawara kan salon mulkin gwamnatin inda suke ganin cewa gwamnatin jihar ta gaza cika musu alƙawuran da ta dauka. A Niger dake makwaftaka da Najeriya gwamnatin kasar ce ta gana da ɗaruruwan matasa da za ta tura su kasar Algeria domin koyon ayyukan hannu daban-daban a wani mataki na ƙara samawa matasan hanyoyin dogaro da kai. A Burkina Faso kungiyoyi masu zaman kansu ne ke fuskantar matsin lamba daga gwamnati inda ta tilasta musu ware akalla kashi 80 na kasafin kuɗin su ga ayyukan raye ƙasa. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Muhammad Tijjani Hassan ya gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Ungiyar tarayyar Turai ta kakaba sabbin takunkumai ga hukumomi da mutane kusan 40 na Rasha. Korea ta Kudu ta kayyaci jami'in diplomasiyan Ukraine kan batun wasu fursunonin yakin Korea ta Arewa da Kiev ta mika mata. 'Yan bindiga sun sace sama da mutane 80 a ƙarshen makon jiya a arewacin Najeriya. Ungiyar tarayyar Turai ta sanar da kakaba sabbin takunkumai a Litinin din nan kan wasu mutane da hukumomi kusan 40. Bisa zarginsu da hannu wajen kwashe yara daga Ukraine ba bisa ka'ida ba zuwa Rasha da kuma hana jam'iyyar adawa ta Rashar Yabloko shiga zaben majalisar dokoki da aka gudanar a baya-bayan nan. A sanarwar da EU ta fidda a safiyar wannan Litinin ta ce takunkumin ya shafi hukumomi 17 da waɗansu mutane kimanin 20 da ke da hannu dumu-dumu a waɗannan laifuka daban-daban da ta bayyana. Takunkumin ya kunshi hana waɗanda abin ya shafa shiga ƙasashen tarayyar Turai da kuma kwace kadarorin da ke cikin ƙasa wato kadarorinsu da ke cikin ƙasashe 27 membobin ƙungiyar. A watan Maris da ya gabata ne dai wata hukumar bincike ta ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi Moscow da aikata laifukan cin zarafin bil'adama sakamakon tilasta kwashe dubban yaran Ukraine zuwa Rashar tare da hana su komawa ƙasarsu. Korea ta Kudu ta gayyaci jami'in diplomasiyan Ukraine da ke birnin Seoul Andriy Vyashkin domin bayyana damuwa bayan da Kiev ta fallasa cewa ta tura wa ƙasar fursunonin yakin Korea ta Arewa guda biyu da dakarun Kiev suka kama a fagen dagarsu da Rasha. Korea ta Kudu ta nuna fushinta wato tare da bayyana cewa bai kamata ba Ukraine ta fallasa wannan labari ba ga duniya. Kasancewar akwai yarjejeniyar ɓoye bayanan sirri a tsakanin ƙasashen biyu amma kuma Kiev ta musanta batun yarjejeniyar. Haka kuma shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Lee Jae-myung ya buƙaci Ukraine da ta gaggauta neman afuwa a hukumance kan kare wannan yarjejeniya da ka iya ƙara rura wutar rikici a tsakanin Seoul da Pyongyang. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ne dai da kansa ya bayyana wannan batu na tura fursunoni biyu na Koriya ta Arewa zuwa Koriya ta Kudu. A jawabinsa a taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 81 kuma wannan lamari na iya shafar aminci da dangantakar ƙasashen biyu. Mahukuntan birnin New Delhi na India sun sanar da shirin ɗaukar matakin haramta yin duk wani aikin gine-gine na tsawon makonni 6 a lokacin sanyin hunturu da zai kama wani mataki na yaƙi da matsalar gurɓacewar iska a babban birnin ƙasar. An sanar da matakin ne a Litinin din nan a ƙarƙashin wani shiri da hukumomi suka ce sun tsara domin rage hayaƙi mai guba. Kuma matakin zai fara aiki ne daga ranar 10 ga watan Disamban 2026 zuwa 20 ga watan Janairun 2027. Ministan Muhalli na New Delhi ya ce ɗaukar tsauraran matakai tun da wuri za a taimaka sosai. Sai dai ana fargabar cewa matakin zai jefa dubban ma'aikata da ke dogaro da aikin gine-gine cikin matsalar samun kuɗaɗen shiga. A kowace shekara dai a lokacin sanyin hunturu birnin New Delhi mai yawan jama'a kusan miliyan 30 kan kasancewa cikin wani yanayin ƙauri mai wato na hayaƙi mai guba da ke shafar lafiyar jama'a. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Rahotanni daga Najeriya na cewa an sace sama da mutane 80 galibin su mata a yayin wasu har-hare guda biyu da 'yan bindiga suka kai a ranakun Asabar da Lahadi a arewacin kasar. An kai harin farko a ranar Asabar a garin Limi dake karamar hukumar Marika a jihar Niger, inda 'yan bindiga akan babura suka afka a wasu gonaki tare da sace manoma akalla 47 galibin su mata a lokacin da suke girbar gujiya kamar yadda majiyoyi daga yankin suka shedar. Haka kuma majiyoyin tsaro sun shaidawa AFP cewa a ranar Lahadi wasu 'yan bindiga sun kai hari na biyu a yankin Yargada ko Yargada dake karamar hukumar Gusau a jihar Zamfara, inda anan ma suka sace mata akalla 40. Wannan lamari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake tunkarar zaben shugaban Najeriya na 2027, inda batun tsaro ke zama ɗaya daga cikin manyan batutuwan da ke ciwa al'umma tuwa ƙwarya baya ga tsadar rayuwa da ta jefa talakawan ƙasar cikin halin la ilaha ula'i. Rundunar sojin Sudan ta yi watsi da zargin da babban hafsan sojin Habasha ya yi mata kan cewa tana taimakawa ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke gwabza yaƙi da dakarun Habashar. A cikin sanarwar da ta fidda a daren Lahadi, rundunar sojin Sudan ta yi watsi da zargin da ta bayyana a matsayin marar tushe. Tana ma cewa ƙasar na mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ƙa'idojin kyakkyawar makwabtaka. Babban hafsan sojin Habasha, Marshal Birhanu Jula, ne dai ya zargi Sudan da Eritrea da kuma Masar da hannu wajen tallafawa ƙungiyoyin da ke tayar da ƙayar baya a arewacin ƙasar a daidai lokacin da sabon rikici ya ɓarke a yankin Tigray. Marshal Birhanu Jula ya ce abokan faɗinsa na ƙungiyar TPLF ba za su iya yin wani gagarumin tasiri su kaɗai ba face da tallafin Sudan da Masar da Eritrea ba. Sai dai baya ga Sudan, har yanzu Masar da Eritrea ba su tankawa wannan zargi ba. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
1: Ta an gaida Muhammad Tijjani Hassan da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: Ta harkokin namu na yanzu za ku ji cewa an shekara guda da fuskantar zanga-zanga matasan Gen Z a Madagascar kan matsalar yawan katsewar wutar lantarki da ruwan sha. To amma shin me ya sauya daga wancan lokacin? Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin. Muna tafa da shirye-shiryen labarin wasanni da duniya mai yayi da kuma wasiƙun masu sauraro. Amma kafin nan mu fara daga Najeriya. A Najeriya, a jihar Katsina, ana ci gaba da muhawara kan yadda gwamnatin jihar ke gudanar da ayyukanta da kuma yadda ke tafiyar da harkokin mulki, inda wasu ke ganin cewa gwamnati ta gaza wajen cika wasu alƙawuran da ta ɗauka. Don haka suke ganin ya kamata a sauya gwamnati domin a samu sabbin dabarun tafiyar da jihar. Wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
3: Muhawarar dai na ci gaba da gudana tsakanin al'ummar jihar, yayin da ake ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan ayyukan gwamnatin da kuma yadda ya kamata a tafiyar da jihar. Kwamaran Nura Adam Tina, ɗan jam'iyyar PDP, ne ga abin da yake cewa
4: alƙawuran da gwamnatin jihar Katsina ta ɗauka a lokacin yaƙin neman zaɓe ba ta cika su ba. Akwai maganar tsaro da ce farko, wanda in ba tsare rayuwa da dukiyar al'umma ba babu aikin da mutum zai yi, wanda kuma wannan gwamnati ta kasa. Saboda haka, ko don wannan alƙawuran kaɗai bai kamata a ƙara ba shi dama ba. Sannan an yi magana yadda za a taimaki matasa su dogara da kansu. A gaya mana matashi ɗaya wanda yake ɗan kasuwa, wanda ya samu abin da har za a iya riƙe wasu. A gaya mani ɗalibai ne za su zo makaratu, ba su iya biyan kuɗin makaranta. An ce za a yi gwamnati a faifai. A gaya mani a yau jihar Katsina waye san nawa gwamnatin tarayya take turo a ƙaramar hukumar shi.
3: Mafi akasarin dan masu ganin gazawar gwamnatin jihar suna mai da hankali ne wajen kan matsalar tsaro. Abinda Siraju Aminu Makera, jugon jam'iyyar ADC a jihar ta Katsina, ke cewar idan suka bari aka sake zaben gwamnatin, to ba a san halin da al'umma za su ƙara shiga ba.
5: Har yanzu 'yan gwamnati suna ƙaryata cewa waɗannan abubuwan na faruwa, suna fitowa su ce an samu zaman lafiya, zaune ake lafiya. To Yusuf, in ba ka yarda akwai matsala ba, ta yaya za a kai maganin ta? Mutanen nan ba su yarda cewar muna cikin kunci ba, ba su yarda cewa ana kashe mu 'yan uwanmu ba. To ya za a isa mu magani? Kuma in abin ya faru, abin takaici, gwamnati ba ta nuna damuwa sai ta nuna halin ko in kula. To kuma shekarar zaɓe ce fa muke. To shekarar da ake neman goyon bayan al'umma su ba da goyon baya a zaɓensu, amma ana nuna cewa rayukansu da dukiyoyinsu ba su da wata daraja. To in an zaɓe su sun dawo, wace irin rayuwa za mu kasance?
3: Sai dai a ɗaya bangaren wasu na ganin cewa gwamnatin jihar ta Katsina na yin da abubuwan da suka dace wajen inganta rayuwar al'umma musamman ma ta fuskar magance matsalar tsaro da samar da ayyukan raya ƙasa kamar yadda Alhaji Yawo Umar Gwaju-Gwaju mai ba gwamnatin jihar shawara kan harkokin siyasa ke cewa
6: duk wanda yake jihar Katsina daga inda ya fito tafiya kawai yake ya san cewa jihar Katsina ta canza daga lokacin da Malam Duk Umar da ya fara mulki zuwa yanzu bai yiwa ka ce Malam Duk Umar da bai cika wasu daga cikin alƙawla kusan kaso 85 zuwa 100 ba ko kaso 50 da wani abu ka samu aya ba maka
7: to duk waɗannan abubuwan da kake faɗa yayi wasu na ganin fa basu isa ba ya kamata a canza a kawo wanda zai abubuwan da suka fa abubuwan da yayi
6: shi dan adam ai tare yake bai cika goma ba kuma wani ko cikin tandin mai kan sai ciki saboda halayyar shi sai ya fito a bushe wani kuma ka sa mishi zama a baki sai ya ce ai bada ce ka samu saboda haka wanda yake tunanin cewa zai kawar da wannan gwamnati ya kawo ta to wallahi ni a gare ni ba musu rin jihar Katsina ba domin daga ina zaka fara kuma yaushe zaka fara
3: duk da irin muhawar da ake ci gaba da yi tsakanin jam'iyya mai mulki da kuma jam'iyyin adawa talakawa ne kadai za su bambance tsakanin aya da tsakuwa ranar zabe Yusuf Ibrahim Jargaba DW Hausa daga Katsina a Najeriya
1: Tunzu kuma sai Jamhuriyar Niger inda ministan kula da fannin ma'aikata wato na Kwadago wato ta gana da wasu matasa kimanin 500 da kasar ta Niger za ta tura su zuwa Algeria domin su koyo kwarewa kan ayyukan hannu daban-daban da waɗannan matasan suka yi karatu har suka samu diploma akan shi a wani mataki na karfafa sanin wato matasan ko kuma karfafawa matasan ta yadda za su ƙara dogaro da kansu wakilinmu na Yamai Salisu Bukari ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton sa
8: tun bayan da hukumomin na Niger suka yi shelar daukan matasa da kuma kayyade irin waɗanda ake so masu diploma akalla na BAFA a fannin makarantar ayyukan hannu an samu matasa kimanin 500 dake a matsayin gungu na farko da za a aika a kasar Algeria domin su samu kwarewa a fannoni daban-daban na ayyukan da za su yi kuma ganin cewa lokacin tafiyar ya kai ne ta sanya tattara matasan domin ba su horo kan yadda ta kamata su kasance idan sun je kasar ta Algeria inda ma ministar kula da harkokin ma'aikatan Kwadago da samar da ayyukan yi Madam Aisata Abdullahi Tondi ta yi musu gargaɗi na kafin tafiya
9: votre comportement individuel
8: halayen da kowa zai nuna nashi na kanshi zai kasance da sunan dukkanin yan Niger kimanin miliyan 26 kuma tsayawa ku yi aiki yadda ake so har ku ci nasara kan aikin da aka kai ku yi horo a kanshi to zai buɗa wa sauran matasan ƙasar ta Niger hanya kuma sabanin haka idan kuka bada mummunan misali ba tare da cin nasara aikin da ya kai ku ba to za ku iya like wannan hanya ga sauran baya waɗannan matasa dai za a horar da su nau'ukan aiki kimanin 19 a can ƙasar ta Algeria Saidu Maraye Musa shine babban daraktan ƙasa mai kula da ma'aikata da kuma ayyukan yi
10: 19 métier qui vont par exemple de l'électricité bâtiment
8: yace ayyuka 19 da suka hada da aikin wutar lantarki na gine-gine ko aikin sanya bututun hada ruwa na cikin gida ko ma'aikatu ko aikin walda na pipeline a gaskiya ayyukan dukkanin su ayyuka ne da ake buƙatar su a wannan lokaci mun saka tsari ne da ya bamu damar samu waɗannan matasa daga fadin ƙasar Niger da suka yi karatun aikin hannu yanzu kuma burin shine a ba su horo takaitacce kan yadda za su kasance idan sun je can kasar Algeria ta yadda za su nuna hazaka kan aikin da ya kai su ba shiga wata hanya da bata dace ba kuma bayan ma ga horon da za su samu akwai tsari da aka yi na tallafin kayan aiki ta yadda idan sun kammala kowa zai samu dama ya aiwatar da aikin da ya koya
10: l'insertion des jeunes une fois donc de retour de la formation
8: a baya dai an san cewa akwai dalibai da ke samun guraben karatu a kasar ta Algeria sai dai wannan na masu ayyukan hannu Na farko dai bukata ce ta magance matsalolin rashin aikin yi ga matasa sannan kuma za a koyar da su ayyukan da idan sun dawo gida ba za su yi zaman banza ba Alhaji Umaru dan madamin da magaram mamba ne a kungiyar juyin juya hali ta kasar Algeria Reshen Niger ya ce wannan wata sabuwar hanya ce da za ta haifar da babban ci gaba ga kasashen biyu
11: Kasar Algeria ta san da cewa Niger tana buƙatar abubuwa da dama wanda ya dace ɗiyanta a ce suna yi musamman ta fannin noma da kiwo ta fannin koyon sana'a ta hannu na industry hikimanmu da dama da ake buƙata a ce ɗan Niger ya same shi zaka gani ko da wata ƙasa tana zo ta arzika kamfani a ƙasar Niger ma'aikatan sai dai zaman daga wata ƙasa a kawo su mu ɗan Niger ɗan kallo ne a ringa bayanin cewa ai ba a san mu ba a ɗaukar ma'aikata ita ƙasar Algeria ita ta gano cewa matsalar Niger akwai buƙatar ɗiyanta su iya aiki idan ɗan gaba iya aiki ba zai ci da ka ba zai maka an wani ba
8: matasan da suka hada da maza da mata sun nuna gamsuwarsu da wannan tsari inda suka sha alwashin baiwa mara da kunya a fannin nuna da'a da kuma jajircewa wajen koyon ayyukan da aka kai shi domin su, wanda gungu na farko na daliban zai tashi a ranar 29 ga wannan wata na Satumba da dalibai 350. Sannan gungu na farko zai tashi a washegari, wato ranar 30 ga wata na Satumba da dalibai 250 da suka rage ya zuwa kasar ta Algeria. Salisu Bukari, DW Hausa daga yammai a jamhuriyar Niger.
1: To rahotannin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta internet dw.com/hausa.

0: ganin akwai buƙatar ci gaba da sanar da al'umma musamman a nahiyar Afirka halin da ake ciki a duniya. Dr. Musa Abdullahi Sufi, malami a Jami'ar Maryam Abacha American University da ke Kano a Najeriya, kana shugaban gidauniyar Gwarzo kuma shugaban ƙungiyar SIDES mai fafutukar kare muhalli. Ga abin da yake cewa,
1: yanzu shi canjin yanayi ba magana ce na magana ce wa hatsari ne a gaba ba. A'a, yana faruwa da mu yanzu. Dan haka shugabanci yanzu shine abin da za a mai da hankali akai. In ka kalli World Meteorological Organization WMO da suke magana akan shekara ta 2025 sun faɗi cewa daga shekara 2015 zuwa 2025 su ne aka samu shekaru da suka fi kowanne a tarihi zafi.
0: Ban tare numfashinka ba, wani mataki kake gani ya kamata a ɗauka musamman a Afirka?
1: Muke da ƙarancin arziki, ƙarancin technology, da ya kamata a maida magana climate action, ma'ana magance harkar matsalar yanayi a matsayin abu na dokoki na cigaba ta ɓangaren wannan fannin. Ma'ana ba wai kawai in an je COP ba, an yi mitin a menene ya kamata a aiwatar nan da nan, kuma kallon irin yanayin mu na Afirka. So idan aka yi irin waɗannan abubuwa, ba wai kawai duk shekara a ce za a je a yi taro a wannan ba, a'a, ya kamata kowace rana a san cewa akwai wani abu da ake aiwatarwa wanda zai taimaka wurin wannan abu, kuma a yi shi da gaske, a yi shi da manufa mai kyau.
0: A baya-bayan nan, ƙasashen Turai da wani yanki na Asiya sun samu kansu cikin wutar daji da ambaliyar ruwa, inda aka yi asarar dubban rayuka da dukiyoyi. Ga misali, a Nepal, akwai mutanen da suka yi ɓatan dabo da har kawo yanzu ba a san inda suke ba, baya ga dubban da suka rasa rayukansu sakamakon bala'in ambaliyar ruwa. Mecece mafita akan wannan matsala da ta zama ruwan dare ga duniya? Babbar daraktan shirin kare muhalli na Majalisar Ɗinkin Duniya UNEP Inga Anderson ta ce, waɗannan tagwayen bala'o'i da duniya ta shaida gargaɗi ne na abin da za a iya fuskanta a nan gaba, matukar ba a ɗauki matakan da suka dace ba.
2: The quickest and most effective way that we can do this.
3: Matakin gaggawa mafi kyau da za mu ɗauka shi ne gaggauta daina amfani da makamashi da aka samar daga albarkatun man fetur da ke gurɓata muhalli zuwa waɗanda aka sabunta. Abin da zai biyo baya zai dogara ne da matakin da muka ɗauka yanzu. Akwai yiwuwar buƙatar samun shugabanni da ke da niyyar kawo gyara da gaske da kuma haɗa hannu waje guda. Kana muna buƙatar gwamnatoci da za su iya aiki da kowa. Yana da kyau mu yi nazari kan daidaito da adalci, saboda su ne tushen magance kowace matsala. Sannan kuma tabbas muna buƙatar ƙarin tallafin kuɗi.
0: Dr. Musa Abdullahi Sufi, malami a Jami'ar Maryam Abacha American University da ke Kano a Najeriya, kana shugaban gidauniyar Gwarzo kuma shugaban ƙungiyar SIDES mai fafutukar kare muhalli, ka ji matakin da babbar daraktan shirin kare muhalli na Majalisar Ɗinkin Duniya UNEP ke cewa tilas a ɗauka.
1: Shugabannin duniya dole su haɗe kai a daina siyasar duniya wurin siyasar da rayuwar al'umma da sauran kayayyaki. Dole ne shugabanni su kalli, misali idan aka ci alƙawarruka ga su shugabanni na siyasa ko gwamnatoci, to magana ce a gaci alƙawarin nan a budget, a infrastructure, ma'ana kayan titina da sauran abubuwa da dokoki da makamashi da harkar noma, tsare-tsaren binane, harkar sadarwa, duka irin waɗannan abubuwan a nan za a ga abin ya zama wannan. Sannan al'umma suna daga cikin su da za a saka su zama sun yi jagoran tafiyar da abin, su fahimci rawar da za su taka domin su ne abin ya fa shafa, kuma su suka fi fahimtar yanayin da ke damunsu da irin wannan. So gaskiya abin kiran da muke shi ne dole sai gwamnati da al'umma sun haɗu, sannan za a samu wannan magance irin wannan abin. Za mu ga cewa abubuwa sun faru na ban tsoro game da abin da aka daɗe ana ta haska ma duniya cewa shi ɗumamar yanayin nan da canjin yanayi daga abubuwan da za su haifi gare su. Musamman yanzu a cikin watan August akwai wannan abu da ya faru na Nepal, wanda dubunnan mutane sun mutu, dubunnai sun ɓata. Sannan akwai kuma typhoon Saudade da flooding da shi ma aka yi a China a September, wanda shi ma ya sanadin an ɗauki kusan mutane mutum 83,000 na iya tunawa. Sannan akwai ƙaruwar zafi da kuma ɓarkewar wutar daji nan shi ma, wanda an samu cewa Karin zafin ya kai wurin 32 da na degree na Celsius kenan, wato ya kai wurin karin kusan kaso 13 na abin da aka saba gani a wannan lokaci. Sannan ita kanta a European wildfire da aka samu a shekarar 2026 din nan, akwai irin kamar su South African Asian monsoon suma flooding da aka rike, akwai dai karuwar zafi Europe Asia duka da sauran wannan. So abin ya riga ya tabbata cewa wannan abu fa yanzu magana ce ta cewa Majalisar Dinkin Duniya duk da taro da ake yi, to gaskiyar magana yanzu ya kamata a zage dantse a tabbatar da cewa manufofin da ake da su da tsare-tsare na kawo ƙarshen waɗannan abubuwan sun faru.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da maraice Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A rahotannin da muka muku tanadi a wannan lokacin za ku ji cewa a Sudan hukumomin ƙasa da ƙasa ne ke nuna damuwa kan yadda ake samun kwararar 'yan gudun hijira daga ƙasar zuwa Chadi, inda alƙaluma ke nuna cewa mutanen da ke tserewa zuwa Chadin sun ninku har zuwa sau 20. Batun da jami'an diflomasiyya ke cewa akwai buƙatar hankalin ƙasashe na duniya ya koma kan rikicin na Sudan. A Najeriya za a ji cewa a jihar Ogun wato an sanya hannu ko kuma jihar ta sanya hannu da wani kamfani domin samar da matatan man fetur a jihar. A Niger al'ummar ƙasar ne ke kokawa kan matsalan ƙarancin man fetur da kuma tashin farashin sa a wajen 'yan bumburutu. Za mu je Burkina Faso inda ƙungiyoyi masu zaman kansu ke fuskantar matsin lamba daga gwamnati, inda gwamnatin ta tilasta musu ware aƙalla kashi 80 na kasafin kuɗi ga ayyukan raya ƙasa. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Muhammad Tijjani Hassan ya gabatar da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: ‘Yan adawa a Amurka sun zargi Trump da yin farfaganda da kuɗin gwamnati. Shagoran addinin Iran ya ce Amurka za ta fice daga gabas ta tsakiya bayan ta kwashi abin kunya. Papa Roma Leon na 14 ya kammala ziyara mai cike da tarihi a Faransa. ‘Yan adawa a Amurka sun zargi shugaba Donald Trump da yin amfani da kuɗin gwamnati wajen yin farfaganda. Bayan watsa wani faifan tallar bidiyo da ke yaban manufofinsa wanda gwamnatin Amurka ta biya da wato ta biya kuɗin naɗarsa. An watsa tallar bidiyon ce a jiya Lahadi yayin da ya rage makonni kaɗan kafin a gudanar da zaben tsakiyar wa'adin Majalisar Dokokin Amurka wanda ake ganin zai kasance muhimmi ga gwamnatin Trump. Dan Majalisar Wakilan Amurka na jam'iyyar Democrat Mike Levin ya ce biyan kuɗin naɗar bidiyon tallata Trump da kuɗaɗen harajin Amurkawa abu ne da dokokin Amurka suka haramta, yayin da Sanata John Hickenlooper shi ma ya wato daga ɓangaren adawa ya bayyana lamarin a matsayin haramtacciyar farfaganda. Sai dai fadar mulki ta White House ta yi watsi da wannan zargi, tana mai cewa bidiyon saƙo ne kawai na wayar da kan jama'a kuma dokokin Amurka sun baiwa gwamnati damar yin hakan. Jagoran addinin Iran Mujtaba Khamenei ya bayyana cewa Amurka za ta fice daga yankin gabas ta tsakiya bayan ta kwashi kashinta a mashigin Hormuz, wanda taƙaddama a kansa ke ƙara rura wutar rikici a tsakanin Tehran da Washington. Mujtaba Khamenei, wanda ba a sake ganinsa a bainar jama'a ba tun bayan da ya gaji mahaifinsa a watan Maris, ya bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da aka watsa a gidan talabijin ɗin Iran a Litinin ɗin nan. A cikin sanarwar Khamenei ya ce bayan abokan gaba sun fuskanci tsananin turjiya a mashigin Hormuz, a yanzu ba za su ƙara sake maimaita irin wannan kuskure ba a tekun ƙasashen Larabawa ba. Rasha ta kai sabbin hare-hare ta sama da tsakiyar wannan rana ta Litinin kan cibiyar nazarin kimiyya ta Ukraine da kuma wata cibiyar kiwon lafiya a Kiev, babban birnin ƙasar. Lamarin da ya ajalin mutum guda tare da jikata waɗansu da dama. Hotunan bidiyon da aka watsa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda wuta ke ci tare da gajimaren hayaƙi da ya turnike sararin samaniyar cibiyar ilimin da ke tsakiyar birnin Kiev a kusa da ofishin jakadancin Jamus a cikin wata anguwa da ba a cika kai hare-hare ba. Take yanke cibiyar nazarin kimiyyar ta Allah wadda da harin da ta kira da sunan ta'addanci da kuma dabbanci. Sannan ta ce harin zai yi mummunan tasiri kai tsaye kan harkokin kimiyya da ilimi da kuma al'adun Ukraine. Har ila yau baya ga Kiev da karin Rashar sun kuma kai hare-hare a wasu sassan Ukraine ɗin, ciki har da Dnipro da kuma Sinelnikov, inda mahukunta suka ba da rahoton mutuwar aƙalla mutane huɗu tare da jikatar waɗansu da dama. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Ministar cikin gidan Burtaniya Shabana Mahmud ta sanar da cewa gwamnatin ƙasar ta ƙaddamar da wani sabon shiri da zai wato baiwa rukunin wato da zai bada ko da zai baiwa rukunin 'yan gudun hijira damar zama a Burtaniya a hukumance musamman ma mata da ƴan mata ƴan asalin Afghanistan da kuma yankin Palestine. A lokacin da ta gabatar da wannan shiri a yayin babban taron jam'iyyar Labour a birnin Liverpool, ministar ta ce ta wannan hanya Burtaniya za ta karbi dubban ƴan gudun hijira masu matukar buƙatar kariya daga sassa daban-daban na duniya domin ba su damar bude sabon ko kuma babin sabuwar rayuwa cikin aminci. Shabana Mahmud ta kuma ce za a aiwatar da shirin a cikin wannan shekara tare da haɗin gwiwar hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai ta yi gargaɗin cewa za a ƙayyade adadin mutanen da za a riga karɓa a kowace shekara. Ana dai sa ran kusan kashi ɗaya cikin hudu na mutanen da za a karɓa za su kasance mata da ƴan mata daga Afghanistan da kuma yankin Palestine. Papa Roma Leon na 14 ya kammala ziyarar kwana hudu mai cike da tarihi a Faransa, da ya kira ga kasashen Turai da su tashi tsaye wajen yaƙi da ƙarya da yaudara a hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma ƙarfafa zaman lafiya ko da kuwa hakan zai shafi cimma muradinsu. Babban limamin na mabiya da rikar Katolika ya jagoranci taron ibada a babbar majami'ar Saint-Étienne da ke birnin Metz, tare da rakiyar shugaban Faransa Emmanuel Macron, inda mabiya kusan 35,000 suka taru a cewar fadar Vatican, duk da dai adadin bai kai yawan jama'ar da suka fito a birnin Paris ba. A shawabin da ya gabatar yau da safe a wajen wani babban taro da dama daga cikin shugabannin kasashe da gwamnatocin kasashen Turai da Faransa ta gayyata ba su halarta ba, Papa Roma Leon na 14 ya yi tir da yadda rashin tausayi da rashin imani da kuma son rai ke mamaye dangantaka a tsakanin kasashen duniya. A cikin murmushi da farin rai ne dai Papa Roma Leon na 14 ya karkare ziyarar a Faransa, inda ya samu tarba daga mutane kusan miliyan 1,300,000. Ƙarshen labaran kenan.
1: To a gaida Muhammad Tijjani Hassan da ya fassara ya kuma karanto labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: Ta harkokin namu ne yanzu za a ji cewa a jihar Agadez da ke jamhuriyar Niger an gudanar da bikin kaddamar da ayyukan murnar ranar ƙasa ta wayar da kan jama'a kan yaƙi da fataucin mutane da kuma bauta. Muna tafa da shirye-shiryen labarin wasanni da kuma wasan kwaikwayon ji ka ƙaru. Amma kafin nan mu fara da jigon rahotanninmu na maraicen yau kan batun halin jin ƙai a Sudan. To hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa adadin mutanen da ke tsere wa yaƙin Sudan zuwa Chad ya ninku sau 20 a kwanakin baya-bayan nan. Alƙalma sun yi nuni da cewa fiye da mutane 400 ne ke wato kwarara zuwa gabashin Chad a kowace rana. Mahmud Yaya Azare na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana daga birnin Alƙahiran Masar.
3: Fiye da mutane 400 ne ke ƙetarawa zuwa gabashin Chadi a kowace rana ta Allah ta hanyar mashigun da ke kan iyakar ƙasar. Mutanen da ke yankunan Darfur da yankin Blue Nile na tserewa da rayukansu sakamakon tashin hankula da hare-haren mayakan sa-kai da ya kusan zama ruwan dare ga duniya a yankin. Tom Fletcher shine wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya da ya kai ziyarar gani da ido kan sansanonin ƴan gudun hijira na Sudan ɗin da ke ƙasar Chadi, waɗanda a yanzu haka suke ci gaba da kwarara.
4: You spend time with people who've lost everything.
3: Yace na zauna na tsawon lokacin da mutanen da suka tsallake suka bar komi don ceton rayukansu, da ma waɗanda aka kone musu gidaje da gonakansu. Duk waɗanda zaka ci karo da su a waɗannan sansanonin suna ɗauke da tarin labarai masu ban takaici da tausayi da ya zama wajibi mu jajanta musu mu kuma agaza musu. Kai idan da dama ma mu kawo ƙarshen ummul haba'isin da ke jawo wa tsallakewa suna barin muhallinsu. To sai dai a gaskiya har zuwa yanzu ga dukkan alamu da sauran jin aiki gabanmu kan hakan.
4: Somehow too far away.
3: Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta yi gargaɗin cewa tallafin kuɗaɗe da take samu ya yi matuƙar yin kaɗan, inda aka samu kaso 18 cikin 100 na buƙatar dalar Amurka biliyan 1 da biliyan 600 da ake buƙata domin tallafawa ƴan gudun hijiran na Chadi. Shine wakilin hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da shi ma ya ziyarci sansanonin ƴan gudun hijiran na Sudan da ke Chadi, ya kuma nuna damuwarsa kan yadda ƙasashen duniya suke kusan yin biris da matsalar da ƴan gudun hijiran ke fama da ita. duk wanda tarin alƙawuran da suke tayi a fatar baki.
5: This is the largest hunger crisis in the world.
3: Yace wannan ita ce matsalar yunwa mafi girma da muke fuskanta yanzu a duniya. Abin takeici babu abin da zamu iya yi saboda rambunan abincinmu na dab da ƙarewa. Lamarin da ya tilasta mana rarraba musu abinci sau ɗaya a kowace rana. Abin babu daɗin ji ko daɗin gani. Wajibi ne duniya ta gaggauta ɗaukar matakin ceton ran waɗannan bayin Allah. Domin kuɗaɗen da aka tara a yanzu ko kusa ba za su taɓuka komai ba. Ba su kuma kai girman matsalar bala'in da ake tunkara ba.
5: Unacceptable, Frank.
3: Ƙungiyar bayar da agaji da ke fafutukar kawar da matsalar yunwa Action Against Hunger ta ce mutane fiye da miliyan 3,400 ne ke buƙatar agajin gaggawa a sansanonin 'yan gudun hijirar na Chadi. A cikin wata sanarwar da ta rarraba wa manema labarai, ƙungiyar ta bayyana cewa kwararar dubban 'yan gudun hijirar da ke tserewa yakin Sudan da kuma ƙarancin kudaden tallafin da take samu daga hukumomin ƙasa da ƙasa babban dalili ne ga yadda ƙasashen duniya suka yi batun tallafawa 'yan gudun hijira riƙon sakan girkashi, lamarin da ya sanya ƙalubalen da ake fuskanta ke ƙara faskara. Dama dai tun kafin ɓarkewar yakin Sudan a tsakiyar watan Afrilu na shekarar 2023, ƙididdigar Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa ƙasar Chadi ita kaɗai na baiwa 'yan gudun hijirar ƙasar ta Sudan sama da 400 mafaka. Sai dai sabon alƙalamin da aka tattara a yanzu sun nuna cewa bayan ɓarkewar yakin adadin 'yan gudun hijirar ya kai kusan 900, kaso 88 cikin 100 kuma na cikinsu mata ne da ƙananan yara. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: To akan wannan batu daga nan birnin Bonn ta wayar tarho na tuntuɓi Dr. Aisha Laraba Abdullahi, tsohuwar kwamishiniyar harkokin siyasa ta tarayyar Afrika, kan yadda take kallon girman matsalar da Sudan ke fuskanta.
6: Gaskiya ƙasar Sudan tana cikin wani hali mai muni, tunda babu wani guri a duniya da ake samun 'yan gudun hijira a cikin ƙasar da masu tsallaka boda kamar da ake samu a ƙasar Sudan. An kiyasta mutane da suke gudun hijira daga inda suke su tsallaka boda da wanda suke cikin ƙasar sun kai kusan miliyan 18. Gaskiya ba ƙaramin tashin hankali ba ne ma dukkan duniya, zama da cewa miliyoyin mutane suna barin gidajensu su shiga duniya sufan tsama.
1: To Dr., ƙasar Chadi waɗannan 'yan gudun hijira suke kwarara, kuma a baya an ga yanda ƙasar Chadin ma ta maida wasu 'yan gudun hijiran ƙasashensu na asali. Har yaushe ne wasu za su ce za a magance wannan matsala domin daƙile kwararar 'yan gudun hijirar?
6: Gaskiya ƙasar Chadi ta daɗe tana ɗaukar nauyin mutane. Ina tuna lokacin da rikicin Central African Republic ya yi tsanani, ƙasar Chadi yawanci suke zuwa kuma duk abin da suke da shi suna ba su, kuma a ƙungiyoyin agaji na duniya suna tallafa musu. To amma in aka samu aka ɗan samu ɗan zaman lafiya da lallama, yawanci akan nuna musu kawai su koma gida, saboda ƙasashenmu nan ba wani arziki suke da shi ba, amma muna fama da 'yan cikin gida. Duk wanda suke wannan rikici, da Allah su tausaya ma mata, su tausaya ma yara, su tsagaita a samu ana su. In an ce wasu ƙasashe ne ma suke daure musu gindi, don Allah da Annabi su tausaya muhalin da ake ciki su bari.
1: To amma wasu suna ganin cewa kamar shugabannin ƙasashen Afrika su ne ummul aba'isan dan rashin kawo ƙarshen wannan rikici na Sudan, kasancewar kamar ba sa sanya batun yakin a gaba-gaba. Ga misali, taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka gama, an ga yadda batun Gaza da Ukraine da kuma Irani suka mamaye batun da aka tattauna, amma kuma babu batun Sudan ɗin, duk da mutane suna wahala. Anya, babu lauje cikin naɗi?
6: To bisa ga al'adar duniya, idan aka daɗe ana rikici, sai ki ga hankali ya mu. Yanzu kamar misali, ana yaƙi a Gaza, ana yaƙi a Iran, ana yaƙi a Ukraine, kuma ƙasashe ne waɗanda ya shafi ƙasashen da suke faɗa a ji. To lalle-lalle ya kamata ba ma kawai ƙasashen Afirka, dukkan duniya, ku 'yan jarida da kuke taimakawa, ku haska tocinku kan abubuwan da suke faruwa a duniya, kuma ya kamata ku taimaka, ku ƙara nuna ma duniya halin da wannan ƙasa ta Sudan take ciki. Domin ku Allah zai sa ƙara tallafa musu, kuma ƙara kaifafa hanyoyin diplomasiya.
1: Dokta, daga cikin manya-manyan matsalolin da ake fuskanta a wannan rikici na Sudan, hadda matsala ta jin ƙai da ƙarancin tallafi, shin wasu hanyoyi ne na diplomasiya kike ganin za a bi domin kawo ƙarshen wannan rikicin na Sudan, kasancewar shi ke tilastawa mutane yin gudun hijirar?
6: Ya kamata tarihar Afirka kamar yadda aka saba. Akwai hanyoyi na diplomasiya da ake wasu a bayyana, wasu kuma a fakaice. Ana kai ana yin su, amma ba za su yi tasiri ba sai su kansu mutanen ƙasar Sudan ɗin da suke yakin nan sun tsagaita sun ɗauke wuta. Saboda haka lalle-lalle Majalisar Ɗinkin Duniya, tarihar Afirka da sauran ƙasashen da suke wannan yanki kamar su IGAD da suke Sudan na cikin IGAD ta shiga ta fita dai gata nan dai, wala Allah da sauran ƙasashe ya kamata su mai da hankali kan wannan rikicin da ake ciki.
1: Dr. Aisha Laraba Abdullahi, tsohuwar kwamishiniyar harkokin siyasa ta tarayyar Afirka kenan. Da haka kuma muka kawo ƙarshen jigon rahotanninmu na maraicin yau. To yanzu kuma sai Najeriya, inda jihar Ogun ta sanya hannu da wani kamfani domin samar da matatar man fetur a jihar. Hakan na zuwa ne bayan da shugaba Tinubu ya sahalewa jihar, inda ake sa ran za a kashe akalla naira biliyan 7. Daga Lagos, Mansur Bala Bello na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
7: A bisa lissafi dai, za a shafe akalla shekaru 2 ana gina wannan matata da ke Olakola a jihar ta Ogun. Farfajiyar wannan matatan mai dai za ta ɗauki akalla hekta 10,000 faɗinta a wannan guri. An dai rabtaba wannan hannu ne a tsakanin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da gwamna Dapo Abiodun da kuma kamfanin da zai gudanar da wannan aiki a wannan jiha. Ga dai abinda gwamna ke cewa dangane da jin daɗin rabtaba wannan hannu.
8: President Bola Ahmed Tinubu, GCFR. For creating this enabling environment.
7: Gaskiya muna godiya ga shugaban ƙasa bisa taimakawa na cimma wannan buri na jihar Ogun, inda ba tun yau ba take son wannan tsari sai yanzu burin ta ya cika. To sai dai ana ta ƙorafe-ƙorafe bisa cewa shugaban ƙasa na ci gaba da nuna wariya ta ɓangaranci, inda Alhaji Kasim Garba Kurfi ke cewa babu ruwan ɗan kasuwa da ɓangaranci.
9: Suwa shi sai inda yake son yi abinci zai yi, yanzu ba gabuwa ba ya je a kwai ban, shi kuma Alhaji ya tsaya nan, kaga in private ne zai yi wannan baka da abin da za ka iya yi, dole kyale su su yi yadda suke so. Shi fa private fa baka iya matsa mai, yanzu da Alhaji Aliko ya ce zai yi Lagos ya matsa mai, da Ogun ya so ya yi, da suka tsaya Shanene ganye ban Ogun ya dawo Lagos.
7: Shi kuwa Comrade Abdullahi Ibrahim Kofar Na'isa cewa ya yi wannan laifi ne ga 'yan Arewa na nuna halin ko in kula.
10: Babu wani kundi da aka kai wa Tinubu daga Arewa manyanmu suka ce lalle idan sun bi su a zabe shi sai an dawo an ci gaba da aikin nan na mai na Bauchi wanda ke tsakanin Gombe da Bauchi na alƙaleri. Babu abubuwa da yawa, abubuwa da yawa babu. Su kuwa can ƙasashen kudu sun yi kundi, sun yi ajenda da ake cewa Yoruba ajenda. Saboda haka kaga ai kwanan nan ma a cikin ajendar su suka ce a gyara ai musu port sabuwa a Lagos, kuma Tinubu suka ciyo bashi da sauransu kuma ake yi. Kwanan nan ita kanta Ogun ɗin Dangote ce zai yi logistic company a nan Ogun ɗin. Mai yasa duk irin wannan jan hankalin na manyan 'yan kasuwa da za a yi da ita kanta gwamnatin Arewa ta yi shuru, ta yi bris.
7: To sai dai duk da wannan hali na ko'in kula daga shugabannin arewacin ƙasar, ruhin dimokuraɗiyya ya nuna tafiya tare da kowa da kowa, musamman a turbar jama'a suke da riba a siyasa. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Nigeria.
1: To yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger da ke makwabtaka da Nigeria, inda wato tsawon kwanaki wasu jihohin ƙasar ke fuskantar ƙarancin man fetur a gidajen mai tare da hauhawan farashinsa a kasuwannin bayan fage na 'yan bumburutu. Wannan matsala ta haifar da cunkoson ababen hawa a gidajen mai tare da dogon jira na tsawon lokaci kafin samun man. Yakuba Umaru mai gizawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
11: Jihohin Agadirsu da Magaran da kuma Maradi su ne suka fi fuskantar wannan matsala ta ƙarancin man fetur a jamhuriyar ta Nijar a baya-bayan nan, inda masu ababen hawa kan share tsawon sa'o'i suna bin layi kafin kaiwa ga samun man, biyo bayan matakin da wasu gwamnoni suka ɗauka na haramta sayar da man kan tituna da kuma ƙayyade adadin man da ake sayarwa jama'ar. wani mazaunin jihar Maradi da ya buƙaci a saka sunan sa ya bayyana irin girman matsalar da wannan mataki ya haifar.
12: Munan da an ce ma weekend to mai sai ya kai 300 kasan munan Maradi gwamnatin jihar ya ce ka ɗan mutuna ka saki a wuce na jikka to wallahi sai kai wurin awa 4 ko haye da haka nan kana layi ka sha rana in ka zo a sama na jikka in ka san Maradi yanzu a ce wurin duwan ka ki kana aiki mai yanka in ka tai ka dawo ka san dai ka shanye man shakka to sake dawowa zakai ka bi layi ka baro aikin naka koya zakai
11: a da magaran ma da aksari masu ababan hawan kan dogaro da man kan layi dukan warsha ce sai dai babban matsalar da masu sana'ar a daidaita suka fi kokawa har ta kai su ga yin jerin gwano zuwa gidan sarkin da magaran da kai mishi koken su ita ce yadda suka ce ana nuna musu bara-bara a gidajen man kafin saida musu shi Abada Musa Usmaniya shine shugaban kungiyar masu adaidaitan Adamagara.
13: Mafi yawanci ana daukan ɗan adaye su hu kuma ba ɗan jaha ba. Ana cin zarafin mu wani lokacin muna sa layi wasu su kwana a gurin wasu su yi awa hudu daga ƙarshe sai a ce kawo ba a ba ɗan adaye su. A gaban mu da idan mu muna gani za a sama mai inji sama da litir 10, a sama mai mota sama da litir 30. Ɗan adaye su hu filan ma duka da muke sha su litir 9 ne muke sha. Litir 9 nan ba lalle ma wuni ba. An baka litir 5 cin zarafi da ake mana bun mashin dadi
11: a jara agar suma dake arewacin kasar matsalar ta munana kuma matashi Abdulaziz Abdullahi shugaban kungiyar masu adaidaita a jahar ya ce su ne suka fi dandana kudar su da haka yayi kira ga mahukuntan kasar da su dauki matakin da ya dace
14: mun kan nura yau duka cikin mutanen da ake ganin suna yawan dogon layi babu kamar yan adaidaita sai gano ta station ba ta wuni guda mai a ce maka mai ya kare muna kira ga magabatan mu su ƙara kokari bisa kan abin da suke yi a gani man da ake ba mutane eske yana isassu na su zo su da al'ummar shi
11: tuni dai wannan matsala ta fara shafar al'amuran yau da kullun na al'umma inda ta fara tilastawa wasu hakura da wasu damarmakin aiki da suke samu Muhammadu Musa da aka fi sani da Bambino ɗaya ne daga cikin waɗanda wannan matsala ta kawo cikasa ayyukan su
15: yanzu mu ana kiran mu ne mu je wani wuri mai aiki wanda dole sai mun shiga keke nafe to a yanzu gaskiya ba wai aikin ne babu ba yanzu zaka tai inda zaka aiki za a baka jika guda to idan ka hawo mashin ka tai mai mashin ma zai iya kai ka 80 kuma ka dawo a 80 kenan ka kai 20 ce zaka samu ko zuwa 40 to dole wani lokaci sai dai ka hakura ma da aikin
11: sai dai da yake martani a game da wannan koke-koke da masu sana'ar a daidaitan suka kai masa mai martaba sultan na da magaran Abubakar Sanda Umaru ya sha musu alwashin yin wani abu akai
16: kuna kama kuna agazawa don kokarin da kuke yi yau matasa da yawa a dalilin wannan abu suna yi saboda haka dole mu kama yanda za mu samu wannan tahiyar ta tahi don kowa ya samu biyan bukatar shi
11: wannan matsala dai ta biyo bayan kan matakan tsaurar tsaro da sanya ido ne kan gidajen man da gwamnatin mulkin sojan kasar ta dauka da kuma tashin farashin man a makwabciyar kasar tarayyar Najeriya wanda a baya yawancin jihohin Niger da suke iyaka da ita sun fi dogaro da man nata ne a kan na gida sakamakon sauƙin farashin sa a yanzu dai jamhuriyar Niger din kamar yadda wani rahoton bincike ya nuna a baya-bayan nan ita ce kasar da ta fi kowace a yammacin Afirka sauƙin farashin man sai dai rashin wadatuwar sa a gidajen man kasar na kawo wannan matsayi tarnaki
1: to a gaida Yakuba da yayi hidimar hada mana wannan rahoto har wa yau dai a Niger din sai dai yanzu a Agadez an gudanar da bikin kaddamar da ayyukan murnar ranar kasa ta wayar da kan jama'a kan yaki da fataucin mutane da kuma bauta kasancewar Agadez ta zama kamar cibiya ta shige da ficen baki daga Agadez din wakiliyar Mutula Amadu na dauke da karin bayani
17: Bukin na bana mai taken safarin dan Adam da yaki da bauta a kasar Niger wani mataki jihar Agadez ke dauka fannin duba da yadda jihar ta kasance magamar shige da ficen baki yan tirani kala-kala wadanda ke fitowa daga kasashen su sanadiyar talauci rashin aiki rashin daidaito tsakanin jinsi cin hanci da rashawa da mata tashin hankula wadanda ke daga cikin abubuwan da ke jefa mutanen tarkon masu safara daga cikin mata da kananan yara sune ke kan gaba a wani binciken majalisar dinkin duniya Maman Sadisu Lawali jami'in kungiya a majalisar dinkin duniya mai kula da yaki da miyagun kwayoyi da kuma miyagun laifuffuka dake aiki kafada da kafada da aikatar kasa mai kula da safarin mutane da bautar da su ANLTP yayi wa DW karin haske inda ya fara da fadin makasudin zaben Agadez don bukin na bana
18: to kun sani kuma akwai tahin mutane suna zirga-zirga basu wajen to kuma kun sani aka ce zirga-zirga kuma akwai abubuwa da yawa wanda ke tare da shi kamar su wani fataucin dan adam duka akwai shi da kuma koke ta haƙin adam hakan ga basu kan tahiya ko kuma basu kan mutane mai goma su son su cuci mutane a wannan rana gwamnati ya keɓe ta saboda ai kokari a waye mutane kai ai gogurmaya basu kan fatar dan Adam.
17: Wasan suna tafiye-tafiya a galkashin umarnin masu rabo su da kasashen su na ainihi. Kamar yadda za ku ji daga bakin wata ƴar ƙasar Najeriya wanda a yanzu hakan take Agadez tana sana'ar sai da abinci.
19: Na iya kitso ina makeup. To akwai wani yazo ya ce mini wannan aikin da kike akwai inda zan kai ki. Ki yi shi ki samu kuɗi fiye da yanda kike samu a nan Najeriya. Ba su dubu 50 shine muka tafi. Muka zo ƙasar Libya ya kai mu can wani gida ne sai cin mutunci da wulakanci ya kawo mana maza su yi lalata da mu shi zai karbi kuɗin.
17: Bara Gaisha Al-Mustafa da ta halarci bukin ta shi dadin wannan rana tare da kai kukanta ga hukumomi na yakar wani al'amarin da ke ci musu tuwa a ƙwarya shine batun yara ƙanana almajirai da ake turowa karatun allo
20: abinci mai kyau in suka samu shi a cikin unguwa ba su iya cin shi saboda ni na taba ba wani almajiri ni da kaina abinci sai na ce mishi zabna ka ci mana sai ce a'a zai kai wurin malamin shi in bai kai ba zai ba shi kash muna nema gama gabatan Sultan Kimbu shine yake da ayi dan Allah dan Annabi su sa ido ga wannan abu yanda ya kamata su samu labari
17: sai dai dangance da wannan batu kungiyoyi masu kare haƙin dan Adam da suka halarci bukin cewa sun kai yanzu safara da bauta sun sake salo Hassana Mamman Usman shugabar wata kungiyar matasa mai kokari ga ci gaban matasa Jimed da ta halarci taron ta yi ƙarin bayani
21: illa fatauci ga al'umma shine abu na farko za ku gani yana iya taba musu kokolluwa rata da ake zantanta a da yanda aka santa yanzu ta sa yanzu abu cikin kwalluwa ne ake ma mutane kenan na farko za ku gani mutane waɗanda suke cikin wannan basu ma san da su da farko ma basu na cikin shi ba kuma wata rana za ku ga wasu sun ji tsoro har ya kai za ku ga mutum yana gigici kenan wannan yana cikin abin da yake taba tunda shi kuma abu in an ce maka ya taba zai iya taba mutum ya gigita mutum kusan ba karamin abu bane ba tunda abin ga rezo ne ba na Niger kadai bane gari ruwa dewa ne suke cikin shi
17: Tila Ahmadu DW Hausa daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger
1: Ita kuwa gwamnatin Burkina Faso ta ƙara tsaurara manufofin ta ne dangane da lamuran da suka shafi kungiyoyi masu zaman kansu inda ta tilasta musu ware akalla kashi 80 na kasafin kuɗin su ga ayyukan raya ƙasa. Majalisar Ministoci ta wato da ta amince da wannan mataki ta ce wannan zai tabbatar da cewa al'ummomin da aka yi domin su sun amfana yayin da kungiyoyi masu zaman kansu ke daukar wannan a matsayin wata sabuwar hanya ta sarrafa ayyukan su. Muhammad Awal Balarabe ya hada mana rahoto akan wannan batu.
22: Bayanan da hukumomin Burkina Faso suka wallafa zuwa yanzu basu fayyace ma'anar dokar kashe kuɗi a fannin zuba jari ko ayyukan da za su amfani al'umma ba tukuna. Kazalika basu bayyana ainihin hanyar kididdige rabon kashi 80 daga cikin 100 na kasafin kungiyoyi masu zaman kansu ba. Sai dai waɗannan kungiyoyi da suke gudanar da aikin su a fannin jin kai suna kashe kuɗaɗen ne a fannin gudanarwa. Hasali ma dai albashin ma'aikata da sayan motoci da kula da tsarin tsaro da ba da horo sun kasance kaso mai tsoka na kuɗaɗen da suke bukata don aiwatar da ayyukansu. A cewar Rafiu Abdullahi, daraktan shirye-shirye na kungiyar Search for Common Ground, shawarar da hukumomin mulkin sojan Burkina Faso suka yanke na iya kawo cikas ga wasu kuɗaɗe da ake ci gaba da samu da kuma yarjejeniyoyin da aka riga aka sanya hannu da masu ba da gudunmuwar kuɗi. Saboda haka ne yace hanya ce ta sarrafa ayyukan kungiyoyin agaji. Yace tabbas hanya ce ta neman sarrafa ayyukanmu kuma idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a yankin Sahel a yanzu bukatun suna da yawa kuma hukumomin soje suna fama da korafe-korafen waɗannan al'ummomi. Don haka ne a yanzu wannan shawarar hanya ce ta tabbatar da cewa a rarraba taimakon da ake bayarwa ga waɗanda ya kamata su amfana. Sai dai Rafiu Abdullahi ya bayyana cewa sun riga sun cimma matsaya kan kasafin kuɗi da waɗanda suke tallafa musu inda aka ware kusan kashi 40 daga cikin 100 ga ayyuka da kuma kashi 60 daga cikin 100 na kuɗin ga fannin gudanarwa da biyan ma'aikata. Saboda haka ya zame wa kungiyoyin masu zaman kansu tilas su sake tattaunawa da waɗanda ke tallafa musu da kuɗi da mutunta ka'idar da hukumomin Burkina Faso suka sanya na kashi 80 daga cikin 100 na kuɗaɗen da ake warewa kai tsaye ga ayyuka yayin da kashi 20 daga cikin 100 zai kasance kuɗin gudanarwa. A birnin Wagadugo, magoya bayan gwamnatin soje sun yi maraba da matakin kamar yadda Karamogo Diagabate ya bayyana. Yace an yi ƙoƙarin sake tsara sharuɗan kungiyoyi masu zaman kansu. Dole ne kungiyoyin su cika sharuɗa. Hukumomi sun nuna cewa misali duk wata kungiya mai zaman kanta da ke son taimakawa jama'a a tushe yanzu mun fahimci cewa yawancin kuɗin da ƙungiyoyin ke da su ko kuma suka tara suna tafiya ne ga fannin gudanarwa. Yana da mahimmanci albarkatun na kuɗi su isa ga waɗanda za su amfana. Ba yau ne hukumomin mulkin sojan Burkina Faso suka fara sauye-sauye a fannin ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu ba, ko a kwanakin da suka gabata sai da suka ɗauki matakin da ya haifar da cece-kuce mai yawa, inda suka ƙirƙiri musu asusu na bai ɗaya. Wannan yana nufin cewa dole ne ƙungiyoyi su fara ajiye asusun ajiyarsu a baitul mali da nufin sa ido kan kuɗaɗe da ƙungiyoyi ke da su.
1: Gaida Muhammadu da kuma wannan rahoton nasa ne mun kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon. Kada ku manta ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook gaba a cikin shirin, za mu karanto wasu daga cikinsu. Yanzu kai tsaye za mu shiga ga fagen shirye-shiryenmu, inda muke ɗauke da shirye-shiryen wato labarin wasanni da kuma wasan kwaikwayon ji ka ƙaro. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
0: DW labarin wasanni.
2: A cikin shirin za ku ji cewa Najeriya da Jamhuriyar Nijar sun fara da kafar dama a wasannin share fagen shiga gasar cin AFCON ta baɗi. To sai dai muhawara ta ɓarke a Najeriya kan amfani da 'yan wasan da aka haifa a Turai, za ku ji dalili. Yogin Club ya kafa tarihin zama mai horar da 'yan wasan Jamus da ya jagoranci wasannin mafiya munin rashin taɓuka komai a wasannin farko. Za ku ji yadda kwanaki biyu kacal bayan tsayar da ranar gwabza fafatawa da kowa ke mararin gani tsakanin shahararrun 'yan damben duniya Tyson Fury da Anthony Joshua. Da alama baya ta haihu akan wannan karan batta. Wasu kenan daga cikin abubuwan da muke muku tanadi a shirin na wannan rana. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. To za mu yi labulan shirin da gasar cin kofin kasashen Turai UEFA Nations League, inda wasanni biyu kenan sabon mai horar da 'yan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Jamus Jürgen Klopp ya jagoranta, waɗanda suka kasance masu ɗacin gaske gare shi da ma Jamusawa. Sakamakon yadda ya kunnan doki da Netherlands ci 1-1 da kuma rashin nasara a hannun girka har gida. A watan Yulin da ya gabata ne Jamus ta naɗa Jürgen Klopp bayan murabus ɗin Julius Nagelsmann sanadiyar shan kashi a nan Paraguay a zagayen 'yan 32 na gasar cin kofin duniya, wadda aka gudana a ƙasashen Amurka, Canada da Mexico. Da wannan sakamako, Jürgen Klopp ya kafa tarihin zama mai horazwa da ya fara da mafi munin sakamako a Jamus tun bayan Sepp Herberger a shekara 1937 da kuma Helmut Schön a shekara 1965, waɗanda suka kunnan doki a wasanninsu biyu na farko a jere. To ita kuwa Portugal, bayan ajiye tsohon zakaran duniya Cristiano Ronaldo a benci domin baiwa sabbin jini dama a wasan neman lashe kofin na Turai, ta samu nasarar casa Norway da ci 2-1 ta hannun Joao Felix da kuma Gonzalo Ramos, yayin da Norway ta rage Jordan da ƙwallo tilo daga hannun Erling Haaland. Ita kuwa Ingila kashi ta sha har gida da ci 3-2 a hannun Spain. Jamhuriyar Ireland ta doke Isra'ila da ci 3-0, Denmark ta lallasa Wales da ci 2-0. A wannan litinin Belgium za ta fafata da Faransa, sai karawa tsakanin Turkiya da Italiya. A ranar Talata akwai wasanni masu zafi tsakanin Jamhuriyar Czech da Ingila, Spain da Croatia. To bari mu je ga wasannin share fagen neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta bada AFCON, inda Najeriya ta fara da kafar dama bayan doke Madagascar da ci 2-1 a birnin Uyo. Mai horar da 'yan wasan Super Eagles Eric Shell ya gayyaci sabbin fuska da dama daga kasashen waje. To sai dai masana ƙwallon ƙafa da wasu 'yan Najeriya na tantamar samun gina ingantacciyar ƙungiyar mai kishin ƙasa daga 'yan wasan da aka haifa a ƙetare, sakamakon sauyin yanayi na muhallin da suka taso a ciki da ma ƙarancin kishin asali. Ga wakilinmu na Kaduna Muhammad Muhammad da ƙarin bayani.
4: Wannan nasara ta baiwa Najeriya maki 3 a wasan farko na rukunin L, inda Najeriya, Madagascar da Guinea-Bissau ne ke fafutukar samun gurbi guda 1 da ya rage. Amma abin da ya ɗauki hankalin wasu masu bibiyar ƙungiyar shine tsarin da kocin Najeriya ya kawo, ya ƙara buɗe ƙofar Super Eagles ga 'yan wasan da aka haifa da suka taso a wajen Najeriya, musamman waɗanda ke buga wasa ƙungiyoyin Turai da sauran manyan league. Misali George, wanda aka haifa a Faransa, da Moses Usu wanda suka buga wasa a Austria, sun taka muhimmiyar rawa wajen sauya sakamakon wasan Madagascar. Shell ya kuma gayyaci sabbin 'yan wasa 13 a wannan zangon, yayin da yake kokarin fadada zabin 'yan wasan da zai iya amfani da su. Coach Ibrahim Shola Kaduna yana horas da Purple Boys ya bayyana cewa
23: ko ina yake a duniya, inda
3: zaiwa Najeriya amfani don an kira shi ba laifi bane.
4: Wannan ba wata sabuwar hanya bace a kwallon kafar Afirka. Kasashe irin su Morocco da Algeria sun dade suna amfani da ƴan wasa masu asalin waɗannan kasashe, amma dan da aka haife su ko suka taso a Turai, manufar ita ce a samu damar amfani da ƴan wasan da suke cikin tsarin koyar da kwallon kafa na kasashen Turai amma suke da damar wakiltar kasar iyayensu. Sai dai a Najeriya wannan batu na iya haifar da muhawara. Wasu na ganin ya kamata a ƙara mayar da hankali kan ƴan wasan da aka horar da su a cikin gida, saboda suna da kusanci da tsarin kwallon kafar Najeriya kuma suna iya nuna kishin ƙasa sosai. Shola ya ci gaba da cewa ba batun kishi bane matsalar da za a iya fuskanta ba ta wuce salon wasan Afirka ba.
3: Aka kira su daga Turai wanda ba su odago irin African culture ba, to in suka zo wajen qualifier yakan dan musu wahala din African football su ba saba ba.
4: Wannan nasarar da Najeriya ta samu kan Madagascar ta kuma kawo hujja ga masu goyen bayan tsarin Shell domin

0: Ilimin fasahar zamani.
1: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na ji ka karo. Wannan shine kashi na kusa da na ƙarshe a wasan ƴan zamanin computer mai sunan lissafin kula da lafiya ga sabon rayuwa. A jerin wannan wasan muna bibiyar sabuwar duniyar basirar computer da yadda muke cuɗanya da ita a rayuwarmu ta yau da kullun. Rabiu yana murmurewa daga tiyatar da aka yi masa ta cire wani tsiron nama a kwakwalwarsa. A dai bangaren kuma Zainab ita ma tana fama da tata matsalar kuma ta nemi taimako daga wata manhaja ta yanar gizo. Gaje kuma ta fara wata fafutuka don kai ayyukan kula da lafiya kusa da al'umma bayan abin bakin cikin da ya same ta na rashin kakarta. Ko yaya suke ciki yanzu? Bar mu same su don mu je yadda abin yake a wannan kashi na tara mai taken da sauran rana a kaba.
2: Rabiu ya fita yin tattaki bayan zaman lokaci mai tsawo da ya yi a gida. Yayin da ya dawo gida kuwa ya samu Zainab a gudundune akan doguwar kujera a falo.
3: Zainab, menene ne?
4: Rabiu.
3: Zainab, lafiya kike kuwa?
4: Lafiya kalan. Rabiu ba ni minti daya.
2: Rabiu ya yi ta kallon ƴar uwarsa cikin damuwa, ya yi ƙoƙarin taba ta. Amma ita kuwa ta yi masa nuni da ya dakata. Tambayoyi da yawa dai su ne suke ta yawo a kansa. Amma sai ya kame ya jira. Lokacin da Zainab ta tashi zaune, Rabiu ya riga ya tsorata.
3: Zainab, wa menene ne? Ni fa kina bani tsoro fa, me ya faru?
4: Ƙarin mahaifa?
3: Me kenan?
4: To, wani abu ne dai yadda yake. Ta yaya ma zan yi ma bayani? Wani yanayi ne mai alaka da al'ada.
3: Me kike nufi? Menene alamun sa?
4: Al'ada mai zafi da gajiya da kuma kumburi.
3: Aho, kina nufin ciwon cikin al'ada kansa?
4: A'a, ai ya fi wannan.
3: To me likitan ta ce miki?
4: Ba komai.
3: Kamar ya wai ba komai. Me yake nufi sai ce miki ke ba komai?
4: To, ban je wajen wani likita ba.
3: Saboda me? To ta yaya kika san cewa ƙarin mahaifa ne idan har ba likita kika gani ba?
4: To, akwai wannan manhajar basirar kwamfuta mai aikin likita, ita ce take duba wa mutum rashin lafiyarsa a kyauta.
3: Manhaja kuma?
4: Abinda na ce kenan.
3: Ya sunanta?
4: Manhajar basirar kwamfuta mai aikin likita.
3: To yaya take yin aikin nata?
4: Ba wata wahala. Rubuta alamun da kake ji za ka yi. Ita kuma za ta duba ta faɗa ma cutar sannan ta baka shawara.
3: Da gaske?
4: Mana. Kuma suna da likitoci waɗanda a shirye suke su rubuta maka maganin da za ka sha a yanar gizo.
3: Ni na san arina. Lalle na san akwai lauje cikin naɗi.
4: Rabiu, me kake nufi?
3: Yanzu kin sayi maganin?
4: Na biya a yanar gizo. Kuma an kawo min har gida da shi ma nake amfani.
3: Nawa kika biya?
4: 50,000.
3: Zainab kenan. A iya sani na da ke ke malama ce mai basira. Amma a wani lokacin kina maida kanki kamar wata marawa yau.
4: Haba, ka bar wannan maganan. Ban faɗa maka wannan batun don ka faɗa min magana ba, Rabiu.
3: Kin biya wani wanda biki san shi ba kuɗi. Shi kuma ya ɗauko magani ya kawo miki. Haba Zainab. Me yasa wai har kullum ba za ki ringa ɗaukar darasi ba ne?
4: Me kake so na yi? Ba kowa ba ne zai iya biyan kuɗin magani kamar kai ba.
3: Yanzu biki gane damfaraki aka yi ba kenan ko Zainab?
4: Ta yaya? An kawo min magani kuma da su nake amfani.
3: To na ji, yanzu faɗa min, me yasa har yanzu biki daina jin ciwon ba?
4: Ka ga Rabiu, ni rabu da ni, ka ji ko? Me ka sani game da mata?
3: Kin ga, ba fa maganar me na sani game da mata ba ne, magana ce ta hankali. Ina nufin ta yaya aka yi kika san maganin mai inganci ne da aka kawo miki?
4: Ka san wani abu kuwa? Ni bari na ban maka falon nan zai fi mana.
3: A ji mana Zainab, dakata mana. Ina za ki je? Ina ƙoƙarin na. Borin kunya ne kike yi, za ki sani.
2: Gaje da babanta suna zaune a ƙofar ofishin Kantuma tun da sassafe. Bayan 'yan awanni sai gajen ta nemi ta san dalilin da yasa ake shigar da wasu ake kuma kin shigar da wasu sai ta fadawa mai karbar baki wanda ita kuma abin ya bata mamaki cewar su dai za su shiga idan wanda ke ciki ya fito ko taki ko taso mai karbar bakin ta yi waya kuma da alama kan tomar ta amince da ganin su amma ita gaje tuni ta fusata
5: ku shigo ku zauna
6: to
7: mun gode
6: bismillah
7: uwa
5: me ya kawo ku
7: sunana Mallam Sani wannan kuma yata ce gaje mun zo ne daga kauyen gare wani
5: ni kuma ni ce kan tomar wannan yankin menene na gaggawa da har kuka kasa jira na kira ku
7: ranke dade yata ta zo da wata shawara ce da take son ki aiwatar ya ma sunanki
5: bazan fada ba ba lalle ne ku san sunana ba ina jin ki yan mata
8: to kwanan nan na rasa kakata sakamakon saran maciji
5: kinga gaje ko
8: eh gaje
5: ko zaki fadi shawara kai tsaye ba ni da lokacin sauraron labarin wata kaka
8: ina son na baki dalilin da ya jawo shawaran ni
5: kawai fada min abin da kike so kuma ki takaita dan Allah
7: yata tana da wata muhimmiyar shawara akan yadda zamu dinga taimakawa mutanen da suke zauna a karkara wato inda babu ababen more rayuwa domin su rika samun ayyukan kula da lafiya wurare kamar irin su gare wani muna so mu tattauna lamarin ne dake a matsayin ki na kan tomar mu
5: to me ce ce shawarar gyaran hanyoyi ko to bari na hutar da ku wannan ba zai yi a nan kusa ba gwamnati tana da wasu abubuwa mafiya muhimmanci da ta sa a gabanta
8: ha wai me yasa baki da kirki ne
5: ke me kika ce
8: ina nufin kin kike saurari abinda muka zo mu fada
5: to idan da kun san adadin mutanen da suke zuwa wajen nan da irin waɗannan shirman shawarwarin naku da kun sha mamaki
8: kai ke baki ma saurari shawaran ba fa ke wace irin ma'aikaciyar gwamnati ce ni kam
5: ke yan mata
8: a wannan dabi'ar taki san ba ta yi ba bai kamata ma'aikaciyar gwamnati ta yi haka ba
7: gaje
8: baba ka bari na gaya mata mu take yi wa aiki ni take yi wa aiki
5: kun san kuwa zan iya sawa a kama ku saboda cin zarafin jami'ar gwamnati
8: lalle
7: ha ba ranke dade yarinya ce wacce take fama da kuruciya bari mu tafi nayi miki alƙawarin hakan ba za ta ƙara faruwa ba
5: kaga dauki yar kamar da'a ku bar nan kafin na sa a kulle ku lalle ma ku
7: ranke dade ai ba sai an yi haka ba gaje
8: baba
7: mu je
8: baba ka bari ni gaya mata tunda bata san aikin ta ba sai in gaya mata yanda zai kamata
7: yi hakuri
2: gaji ta zauna a ɗakin ta a ƙauye har yanzu tana huci a dalilin sa'in sanda suka yi da kantomar yankin a koda yaushe tana tsayawa akan abin da ya shafi neman haƙin ta tun tana yar yarinya amma ta san a wani lokacin tana wuce gona da iri sai ta ciji lebenta cikin yanayi na nadama me za ta faɗa wa Dr. Kulu wanda watakila tana ta faman ganin yadda wannan aikin zai yi cikin nasara kamar dai hadin baki sai kawai wayarta ta yi ƙara Dr. Kulu ce sai da ta zuba wayar idanu na tsawon lokaci tana ta waswasi na ta daga wayar ko kuwa kada ta daga daga ƙarshe dai sai da ta daga wayar
9: hello gaje
8: alo Dr. Kulu
9: kin dauki lokaci baki daga wayar ba yaya kike yaya fafatukar take take tafiya
8: a gaskiya ba ta tafiya yadda ya kamata ni da babana mun je ofishin kantoma amma abin ba dadi mun yi niyyar mu fada mata abubuwan da muka tattauna da ke muna tunanin gwamnati za ta so ta tallafa mana amma maimakon ma ta saurare mu sai kawai ta nuna halin ko in kula cikin gadara
9: gaskiya ban ji dadin wannan labarin ba haka matsalar tsaro take a kasar nan amma ina da kyakkyawan labarin da zan sanar da ke watakila wannan zai baki karfin gwiwa
8: da gaske kai Allah ya san ina bukatan jin wannan labarin menene Dr. Kulu ga ya mun
9: abubuwa suna tafiya yadda ya kamata a bangare na a gaskiya ma ina jin mun yi nasara sosai
8: dan Allah faɗa mun Dr. Kulu wallahi na zabo in ji
9: to ga su kamar haka mun samu kudin da zamu sa rumfunar kula da lafiya ta waya a ƙauyenku
8: me dan Allah kai Allah nagode maka Dr. Kulu da gaske kike
9: eh mana gaje biyu daga cikin abokan aiki na waɗanda muke tare tun a jami'a sun yi farin ciki da jin wannan shawarar, sun kuma taimaka mini wajen hada kayayyaki. Ɗaya daga cikin su dan Kalwa ne, kasar da aka fara yin abin mamaki a harkar kula da lafiya. Ya ma fara aiko min da muhimman kayan aiki waɗanda suka hada da jirage masu tuka kansu da sauran kayayyaki. Kwanan nan ma za mu karɓo su. Sai kin koma wajen Kantoma, kin shawo kanta akan muhimmancin wannan aiki. Ki nemi ta bayar da filin, ina jin haka ya kamata a yi. Kuma na san babu wani wanda yake cikin hankalinsa da zai taimakawa.
8: Aha, Badi.
9: Menene?
8: To, ban san ko za ta yarda ta sake ganina ba.
9: A'a, me zai hana?
8: Gaskiya ina jin nayi mata rashin kunya.
9: Me? Saboda me?
8: Sai dai haƙuri likita. Takaici ne ya kama ni lokacin da take yi min hayaniya cikin izza. Ni ma sai na hasala.
9: To, ya kamata ki san yadda za ki yi ki shawo kanta. Zai fi kyau shawara ta fito daga ainihin mazauna yankin, ba daga wajenmu ba. Ba wai filin kawai muke da bukata ba, har ma da sa hannun gwamnati.
1: Wannan shi ya kawo mu ƙarshen kashi na 9 na wasan namu. Shin an yaudari Zainab ne? Maganin da ta saya daga likitan yanar gizo mara inganci ne? Me gaje za ta yi na shawo kan Kantomar bayan sa'in sar da suka yi? Hanya ɗaya ce kawai za a iya gano waɗannan amsoshi. Ku biyo mu zuwa kashi na gaba kuma na ƙarshe. Idan ba ku samu damar sauraron wannan kashin ba, sai ku ziyarci adireshinmu na yanar gizo, wato dw.com/ilimin fasahar zamani. Kafin wannan lokaci nake muku fatan alkhairi, ku kasance lafiya.
10: Kuma dalla an gaida Zainab Muhammad Abubakar da tawagarta. Yanzu kuma lokaci ne da zamu karanto wato ra'ayoyin ku masu sauraro. Binta, barkamu da wannan lokaci a gurguje. Da ina zaki faru. To ki sauke mu dai a hankali.
11: Harilwani mai akwai bodinga daga jihar Sokoto yace kwararar ƴan gudun hijira daga Sudan zuwa Chadi, muna addu'a Allah ya kawo musu mafita. Sai Amo Gali Zangon Daurai ce tashin hankula ne da tashin da tsananin talauci ke sanya al'umma tserewa daga muhallansu domin samun ingantacciyar rayuwa. Yana magana ne akan wannan ƴan gudun hijira. Salifu Vandam da Magarami ce tabbas ana samun matsalolin man fetur musamman ma a jiha ta da Magaram. Ni ina ga menene Lundi ko to wannan dai barin tsallake shi ya dai faɗi cewa da Magaran ana samun matsalolin fetur. Yusuf Haruna Kariya daga Niger ce akwai damuwa matuƙa game da tsadar man fetur a ƙasar mu ta Jamhuriyar Niger, ganin yadda man fetur ke da amfani sosai akan abin da ya shafi rayuwar talakawa. Ya kamata gwamnati ta ɗauki matakin nan. Sai Sani Ashura mai goro biki ya ce Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen kwararar ƴan gudun hijira a ƙasa daga ƙasar Sudan. Abdulrazak Adamu ya ce DW Hausa sunana Abdulrazak Adamu, unguwar daɗi a jihar da Magaram a Jamhuriyar Nijar. Ina muku fatan alkhairi. To muna muka fatan alkhairi kai ma. Sai Yunusa Tanko Bani Mbaka ya ce Allah sarki ƴan gudun hijira daga Sudan zuwa ƙasar Chadi, muna taya ku addu'ar Allah ya kawo ƙarshen wannan yaƙi da ke ci gaba da salwantar da rayukanku. Rabiu A Nuhu na Bukka ya ce dole al'ummomin al'ummar ƙasar Sudan su tsallaka zuwa ƙasashen ƙetare duba da tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar. Allah ya kawo ƙarshen wannan tashin hankali baki ɗaya.
10: To sai mu ce amin. Ina ga binta ƙaro ɗaya kacal.
11: To Abdullahi Marcelo ɗan gudun hijira daga jihar Difa ya ce yadda hukumomin ƙasa da ƙasa ke magana kan yadda ake kwararar ƴan gudun hijira daga ƙasar Sudan zuwa Chadi, tabbas wannan abin tashin hankali ne. Don haka Allah ya sa a samu daidaito. Amin.
10: To sai mu ce amin. Muna godiya Binta da kuma masu bibiyar mu da suke jimirin kasancewa da mu. Za mu koma ga Muhammad Tijjani Hassan wanda ke ɗauke da labaran duniya zagaye na biyu.
12: DW labarun duniya.
13: Yan adawa a Amurka sun zargi shugaba Donald Trump da yin amfani da kudin gwamnati wajen yin farfaganda bayan watsa wani faifan tallar bidiyo da ke yabon manufofinsa wanda gwamnatin Amurka ta biya kudin nadarsa. Sai dai fadar mulki ta White House ta yi watsi da wannan zargi, tana mai cewa bidiyon saƙo ne kawai na wayar da kan jama'a, kuma dokokin Amurka sun baiwa gwamnati damar yin hakan. Jagoran addinin Iran Mujtaba Khamenei ya bayyana cewa Amurka za ta fice daga yankin gabas ta tsakiya bayan ta kwashi kashinta a mashigin Hormuz, wanda ta kaddama a kansa ke ƙara rura wutar rikici a tsakanin Tehran da Washington. Mujtaba Khamenei, wanda ba a saki ganin sa a bainar jama'a ba tun bayan da ya gaji mahaifinsa a watan Maris, ya bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da aka watsa a gidan talabijin din Iran a Litinin din nan. A cikin sanarwar, Khamenei ya ce bayan abokan gaba sun fuskanci tsananin turjiya a mashigin Hormuz, a yanzu ba sa su ƙara sake maimaita irin wannan kuskure ba a tekun ƙasashen Larabawa. Rasha ta kai sabon har-hare ta sama a tsakiyar wannan rana ta Litinin kan cibiyar nazarin kimiyya ta Ukraine da kuma wata cibiyar kiwon lafiya a Kiev, babban birnin ƙasar. Lamarin da ya ajalin mutum guda tare da jikata waɗansu da dama. Ministar harkokin cikin gida ta Burtaniya, Shabana Mahmud, ta sanar da cewa gwamnatin ƙasar ta ƙaddamar da wani sabon shiri da zai ba wa rukunin 'yan gudun hijira damar zama a Burtaniya a hukumance, musamman ma mata da 'yan mata 'yan asalin Afghanistan da kuma yankin Palestino. A lokacin da ta gabatar da wannan shiri a yayin boni babban taro na jam'iyyar Labour a birnin Liverpool, ministar ta ce ta wannan hanya Burtaniya za ta karbi dubban 'yan gudun hijira masu matukar buƙatar kariya daga sassa daban-daban na duniya domin ba su damar buɗe babin sabuwar rayuwa cikin aminci. Papa Roma Leon ya 14 ya kammala ziyarar kwana hudu mai cike da tarihi a Faransa, da ya kira ga ƙasashen Turai da su tashi tsaye wajen yaƙi da ƙarya da yaudara a hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa, da kuma ƙarfafa zaman lafiya, ko da kuwa hakan zai shafi ci gaban maradinsu. Babban limamin na mabiya ɗarikar Katolika ya jagoranci taron ibada a babbar majami'ar Saint-Étienne da ke birnin Metz, tare da rakiyar shugaban Faransa Emmanuel Macron, inda mabiya kusan 35,000 suka taru a cewar fadar Vatican. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
10: To muna godiya ga Deka Muhammad Tijjani Hassan da ka fassara ka kuma karanto labaran duniya, duka amanadin Abdullahi Tanko Bala wanda shine editan da ya tsara shirin, kamar yadda ya zo muku Binta Aliyu Zurmi ta karanto ra'ayoyin ku masu sauraro. Sunana Fauziya Dauda, da na gabatar nake cewa mu kwana lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
14: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni, da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa, ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.